0: Hello. Elisa
1: Biyande.
0: Mbiyore.
1: Biyande.
0: Elizabeth Gikenyi. Nagi yabo.
1: Biyande sorry.
0: Ah, okay.
1: Nyakundi.
0: Baba nyasawa
1: Nyakundi.
0: ne. Yani ku yani kwa misi robi na nembo ni ga rurera.
1: Nyakundi ya jamaa na mungu kwa na mungu ya kaine.
0: Ama ya nepi. Kwa wazeri cheza cheza. Are you saying so? Ujae jaribu tena?
1: Hapana, ni leo tu niliona, wacha tu nijaribu.
0: Na umepata, imagine.
1: Aki, nimeshukuru.
0: Chiribu isano ngapa.
1: Chasoire.
0: Chasoire? Tebi ngo liyo tegerete na next time item kuro chibu chinde isano.
1: Kingo wa daine gente kina kena na ende na nyako weka kingo wa yetra kina tete ganchi aseigo. Ono ngo teo mategere litiga wachi aso yente gengeri kio bolimi.
0: Ile nga kwa weka e?
1: Emi. Aki ni mungu.
0: Siri wisa ano nga pa.
1: Chafo ire.
0: Kabisa. Oliyo tegere kati mochanu yungo na kia wachi asa.
1: Star 779.
0: Uh-huh. Abe cash. Uh-huh. Aye, and number 4 box Okay.
1: Very good.
0: Congratulations, Elizabeth Gikenyi.
1: Yeah,
0: Santi. Abu by the way. Ah, you got it.
1: Aya.
0: Unasikia maneno? Chini buchinde sana in the next 5 minutes. Aye, genda nadenga leo to kuruchu eso kuruguok. Aye gan turugu chesa la atuna time. *779# chero number 4 pick a box. Beka aye uchaka uyu woto yabe kemiya ya moyoka obe wire singeri bu elbu tano. I'm coming next.

0: ora ga ki na so ire
1: na tori
0: ga ki nkonyo gusi
1: ga ki bo sibora bu nto muati
0: konyo gusi ga ki saranga ba ni ba ora bu akia
1: aye ku bu sianga yura rusio gira ni wa

0: Oh yes, ngabande mbanyariko wago kubatali na wasemele jideka ni kumina isi tujoka chati kaire jamanya kuraga chinsa ikumi nebele chimambi na wate ngale ero toko likoranga. We are going to redo it.
1: Kuhu siya nga yura usio
0: another 5,000 shillings.

0: kodi.
1: I have a winner.
0: Mora lakini asaide.
2: Na tori.
1: Niko na mshindi hapa wetera asecheza cheza.
2: Taki bosi bora bunto bwati.
0: Kwa nyo bosi lakisaranga wani ba ura bwati ya.
2: Aye.

0: nja anakobekwa yalonji bunomora yito lakini ndo anakonyerora omwana inchi okawaida onyora ngokorale noeno bosombi bwaye noene ngoeta gakwanda noeno nyageta ari onyora noene kero echa egosombwa bosombi una babo no bategemeto bole mimono
1: jemono omuraria asoko ngoli bagere najina soire egesa ndana gosoe miaka yos emalieta ni tanga nyumuraria ngongoro kupena ati bosire nyangau korwa bagura ati tu saburo kese ni tibo wot igonda atebe igori ye budget ye yaso metuane serikali yaitu igo yale ngengi ya mono kome kolingana une chibesa chabege tuwe ase budget ya okore miradi au au igore ndere mono tuwabege tu chibesa chabege tuwe chibara jete chisari gete una mwana sija jese chigo wete kuchitu nubali chinya getari ama liyo gato uko tika ye serikali ibuna ya bige chibesa chaje imabu mto zumboka abara ya batubege to moro le nge binte mingu kira nabire natura kukire ase budget ye yaso metuane serikali ye yebono yaitu iro
2: Engako kuruwa egi seifem
3: Waikirabu na otogu ikiro moeri obu engako ya rero Aseri bagari ya bonsi abari waikirani umoro veri oyo Nkoro kwa Zakari Majieka
2: Ejo nengako ya rero kuruwa egi seifem Enguba ya mwenye gitinge Ejo
4: Since, Ngaki watera.
5: Oturo itimo. Oyo. Nangu bambi bo. Oyo. Ruana zigizi.
4: Kaa. Awa ni chiba kuli tigo.
5: Tingu njara utiani na bantu amindo. Kuna na watera in the morning ikana ngi nyakitali. Eto gusiye kabtu ajire iburu. Yo watera rungo ruana zigizi na ralia. Na botende. Yani ruana isiko. Oturo itimo. Nangubambibo.
4: Mondraro garuane de uzi na ende. Mo yo ruane de uzi.
5: Ara tuya na nyakita ari bona mambia hema. Twaji koro mo isimi go lio goro kwembande.
4: Embande ya zure du. Ngakiere, ngakio korra mbiere o se bade ruarite.
5: Mondo chodire na bantu akere jikura na bantu.
4: Aja. E akire.
5: Ago itua e town gati bune sese. Aba gusi na mota yo tomenye ngenje kabire.
4: Mbande nkibone yake yakora mbande. Ngibone mbande yakora. Gwaye woreti.
5: Ako itua e town gati bune sese. Aba gusina mota yotomenye ngenje kabire. Kero mo gusio le moyo mwa kolega kero monto. Aba antaba baragirie. Eke ko bere kire ngente kire kabisa.
4: Ke mwa bito kwana mo be. Aye bono. Emiaka yao bono ekwa ne acha kire ko be liyo kwana lingana liyo. Aye bono ira ngora tigira bakaka bono bakore kore kya.
5: Amainga ino na ba usiboka na zita mwezi. Kero monto amainga o amainga ya haro mo biro. Na arara sendenti. Aye na amainga naye. Muno karanzita kero monto. Kosa wano mo beno tewa. Manya ko teba ngancha ke ko sibi amainga ya bantu ba minto ngana linda gambe.
4: Acha.
5: This arrogance to call kiuga na nimbwa de somoni na njama na nega okola ke ndokie ko ita bantu obanene to okola ke asipaka bantu okwa ke chinko bi batere nganya ri kera ringo bugambi na akole te gende ke na akole obuna bwo bonene obanene no ita bantu
4: ina kai kiwaga ndi ngagi oga jiriga ngizimba akora simba tata neta ya emoregete koru rogoro baga bate Tumayatibo.
6: Simba na weke suti ya mabuwe nereiga. Mene kieli simba na angikere. Ngosma irinde moro ya nyanyaba angina.
4: Gati. Ngosari uro munga ambi keitat. Enye nyena hindi oro kia wangina. Ye. E competition ya beauty muacha angana hindi.
6: Mene kieli simba na angikere. Ngosma irinde moro ya nyanyaba angina.
4: Inangoro mozumo zike inangora.
6: Weta nire naba chumbe bonsi pi. Simba Arati, I want to tell you, because I cannot compete with you on intellectual discourse. Simba nakuwa nege songo keringo cha nakuwa na bunge.
4: Lakini Simba akoteba. Amo sikikipa geni. Simba akoteba ngele wikakolega sinesirekali. Ewa, anyo rama gendero.

0: Muswati kuna kulele mada busipulira kuchana kwa tele kwa kata vanga masisini ya karo nta kete kuchikuwa na lichi. Muna bodiri suwali gaiga umura inaro kwa netuwe otoke tibuwe singe nchua lingi kuruwa ni raba takana wantuba lingi bo kugania. Na baidhia mangana la kwa nina kaka mwanto kwa neta mangana Yeremia. Lakini umuntu ugukwanwa ugotogibwa ya kuru kungachosia. Ndoso mekitabu kia Yeremia. So me merongibira na ibere kumina isa nungu turumba. Kucha kuru kura kata vanga mbu bemboro raso muntu ulio kwa gache nyumba ya aye. Asisi njira jita ichobo ronge nenda boga soku lia nania. Na boga nende abandoli bako rosichi yero chinene ne nyumba ya aye. Uyo kukuru mugisa ngioye ama kodre mbire mubusa. Mendo bile kwa neta bingi. Lakini utu mkiko chisenga tebele nga. Oso mga isa kumina isa nangate nga. Ereni ga alenge kuna chie bine bironge asabataka na ise. Sorry, na saba le merwa. Ase igo, ama ngana akabama ya asale. Ine, asoko kora igo tali lirolio oku umanya inche. Kwa niko chinsabu mangana mangi chusia. I wish I had time. Senga nchuchita kachana chia leti nko yanda umono. Lakini yunga ndasike tabu kia Yeremia. Oso me morongibira na ibera apukiko kwa nikoro ya chusia na yero yu. Olenge otoke butibwe singe njale nkuruwa nilaba taka na ndepo kona mantubale ngeono kugani ndele teko chiko omu buyo ndega iga karongo chiko ligo tabo kia rakiri ngo kunyo linale ngo kunya kama mwananche gasi studio nga district pastor mwabela district ya mwana organizing committee ya karongo loli SDA niko wababu ate bako bali gani aswe mochangu wala atuale buko konya kwa gacha kanisa urabe ankyo chitari kumilisi chumuti nga tono mwako asige tigie kanisa na mwensi mwanyate koba mkwa liganiwa niko wako mwenyenga forma kerongoro li primary and secondary school students mwasimbara nge wa liganiwe asenge nchiyo mchanguyo tiange wangu mwuyondega iku kabere rinyo odile kangano wangu yokata tumwene takwa mwana majango chichale kena mbuti ngo chakira nimbo atoma kenika iga Dr. Winston Mbuti no hale Dr. Winston Mbuki no hale iga toko chukukwa nga sumu sacha koko ranga yoko kende yacha kwa ranga na manyingaro wano wano igen tungeru wende kwe woli mono tuwala asierelia you have to listen to this igen tungeru kwa kiengencho mwanto wende kumanya tanga yandango nga angomu wuyo kabere nagatabiga nga kwa nda sister 77 nga kwa nda sister 779 tanga yandango wuyo nina tanga wabu imba tano ngu kunigege besa tiango ndorango na ningoyo ndo chinga gana ende bati ndo chinga ya wana sumo subati ranyo renga basubati utoko bachakira mapema chikuchiku sukake toka nda sabasachi. You never know. Aya, toke nango. Uswati nare gando chonyo lirebesa, 5,000. Ayobunga nabugo liye simi, linde linji mwa toke kuruga.
1: Arusi maua, nari, wanapendeza.
2: To copy this tune, dial 11 for 1 shilling and 50 cents daily.
0: Nga ki kerubo bwa irire kerubo Elizabeth bwa irire mbiyore yonzoro biyo wakire simi kulele sanga kibu ire tau mwarage ire
3: arage
0: ono naranga nkwacha waso ama ngana chesa wache kwa chesi rakale Aya bano kura bata chiri buisa.
3: Asadi biyamon.
0: Chajire simi ya Elizabeth Kurubondeli.
3: Eh.
0: Nga kiwono mwondako kaya nao kiwondako chiesa tatebi yangu.
3: Aya kasta.
0: Hmm.
3: 779.
0: Mhm.
3: Nawe kasi.
0: Mhm.
3: Nawe enda nawe kana kofoi yusa.
0: Mhm.
3: Nawe enda nawe kaa elbande hindi. Nawe kana bagwani.
0: Okay.
3: Eh.
0: Aya, congratulations, sema kwa wengi ya mbiyamono kiyuma.
3: Mbiyamono ya sawasin.
0: Right. Tina kura na kuwena na chiba ya sagaiga. Na hira bantubabere ni tikarite bantubande bane. Gendanga sister 779 ash. Ugenda sister number 4, gendi number 1. Chiba ya sabado ni mbata bantufomba tikarita. Pensina mwara wachina kwa tena nira.